Taua upole nei foi vi inga taua utato lata ilo tato wa inga le to e langonga iti nga o tino e o mai ia poa lava ia ngase ngase o soifuanga ia tato te mapu atu ilia aifile mo sauni e lo tato li faola vanga lua tato ase singa ia e mana tua tu lava ia na io tato te mamti na uso matua fafine o lo itono to ese no fuanga lo fa penauna o to wau mawai ia ele ngalo o to italo sanga na tu pelu mole tua se taimi se tae au e tue taliwa i ainga ia lo fangia ele tua ma anglele yatu watu le lotu tele ia te o to lenga te lea ia efo inisio ainga wala fa imo ifo ifa anu onoanga maftianga ia ona ole malanga le maliu male oti ia maftanga wumotu si ai maftanga ilalu nei ia wane ingalo ya itatou, ya alfamalosi ya lo tatu wali ifaolo Yesu Kiriso, yo anemta opesfumuleono onofo pe tolu tolu. Wofayatu ne imea ya te outou ina ya outou mawa le manuia ya te au. E mawa fo ya outou ele puapua ngai le lalolangi. A ya outou loto tele, wa oumanu malo ele lalolangi. Mawafo le matayo mta opeono onofo pe tolu fumule tolu, a ya outou mwa isa ili na malo, ole langi male hami otonu. Ya ona faupopo ina leo ya mea umalava ya te utou awa tatou te popole ya awa tatou te atungalu itulanga soifuanga ulu tatou langona faaltangata o faanuanuanga ya e mana tua itatou ele tua itemi umalava olivi inga lene yole tua e awa lofa mana tua tua yotou lene itayau.